Madrid. Vivo mille ille ashe, iyan iyan, ti para wa imuli ashe, non.